mie enye sanetie ukwa TikTok wa mie obi okure mpo kenyam nyame sema na so ka asem bi enya obi amfa ho nemu ma na o mayiyi o mwa me pa cho ma hwe ni egusu no ubo se no mo like like sa ubo na followers no dosu sa me pa cho sa Ghana from pass and papa opa ka die nkwa yi hey obi amfa nya adwuma me pa cho sa netie man papa me the reverend dr moshia ko dudu na from dr sharp the demon chaser en che me biye license ne di atom na wa fra adom studio license no eno fra omo peke ansana into a peke ya na ya life o na jese edem enti obi ya fo wa na ya onti me metena o en fa sa adom fo yi ne nye because ebe ba life waje ni sika no ane se uka elu ana jese o kasa sana mpacho etie nemu mfame numbers wen when ye free anoma obetimi afre na wodi abaye ho aye 050 554 96 0 50 554 96 96 0 266 14 another 14 6 9 0 20 489 74 54 Shasa number no so en na WhatsApp ka ho se ofrefre abroche na se wantimi bi oduma be fre na bia wantimi anya ya ja voice e wo so ye be reply wo na ni ya openo ena kai se ye duro ye nye delivery wo ba bia jesa brochure fo no pe uba sesi ano uba ni ehu mabo na se ofri akire pa ni ehwe na ti se ya ye be ukwanya ye be faso a ye be ye enioma edi ama ho mame papa sa na tie everyday bia me ye adwuma uba mame se faka so aka kase obesi wo overhead na se wusi overhead na se a faka ekwe new market na kase obesi wo adb bank wusi wo onoma wode bi sawa wusi ni pa bi abeshem bi azu ko dr sharp anyesa wusi a abrosan ba ko ewo fo ka adb bank na ho obefa onsa right ube onse rough road bi down no afaso fitting shop bi o ubada be 1 2 3 a bonse fitting shop bi o ye no am na share wo bonse fie grief efefe bi ewa akire ewo fitafo no echi sa wu a mba cha wa be hu se sharp fie obi a nkyere ewo fitafo na chi wo me ba cha ni boss wa be hu anase obebi sa se ko dr sharp wo ma me papa ye honom ni ye nye bribe me ye madwuma frenchem pe me be bi license ne di atom ofra obi frese ni tie ne yamba cho so emfre nka so tie o ya me pa cho time ne yedi ye adwuma wa dawroma general the mosquito the general the mosquito adom de ye no we ye nyama mosquito enya ndisi che ma ya we adom de ye sana tie da kro wa anuma ayi your friends obla panyini baba ba hwo da baba ba ye yo ba ka se na ah wa na da bia sharp ya ayi general mosquito da kro wa anuma na che ma ba hwo sana tie because tem bia no wa yi your friends say o ma fans mun kam into me sesi a fra number we ofra me ba cho e baba studio anum life tie 030 221 65 61